no pe gana me so sa men kan cha so pe di obedi o pe di obeno mo pe di obekin kan yesu ben yo ngi na bi tabi anim se gana me so kopio ma no pe enyuma yi sa ebetimi akabin so ho ya tie ni ya wonyo ma bi ti se oman ba figan rice samu anu su na de ncha no pe modi ansa won sa beke bi ama me ni wa chi omo bi ti se rest and brand rice ha emu won su de jejai e ba ni no pan dia bunka era fa se chapo nti wa pom se menyi na brand nya da je de ba da je so anya mu bi abobo e de gubu se gbe busu ya me na mta kama se 1 minute ba so region na so be juma se de bo busu na fiso man kana no pay e benya enfa so e wo so en kwa batan de chini di dikan chama komji tu reben plan bigger 70 en kan pumpuni mantem eye sprinter shoe ne komti 18 junction no ani di envenemu twini ba en fimfim mantem central region once you need to most petit junction na ani di envenemu emia mema bo you see am wo kon ma di ope bia di hia bia no sa ebetimi akabi enso ho no pe jino bo na ni penfo en kasa ma ye 0206 79 87 23 0206 79 87 23 Ghana Mistral, save for the unborn generation of Pomodoro. I teach you the dinner and some nobody should come and come up with a fair fair. I me a dear my wife.